No ka inyong segment na yan nga diyan to di inyong mingwe ti jadi rupay ti ti ato na po di ngoje ta po kreya may di ba kay bang sinakayan di bopro so Miri FM jadi program di ba kay bang sinabroyo na po to ngoje ta po kul na ngumiti di na nga segment na ngancang pata ingal bersama lagi dua pengarut na kay di petagas ngumiti ti jadi aku riyal juga bapak terima kasih nudu suak berapa ngoje ta YFM doyoh di gip sama doku so pukul pri ia pagi jaya noga ke masa iti nganino aku DJ Jess sering ucap bobogo terima kasih nudu suak beringan dan tinggi bersama aku pagi iti menoga saan beringan dan tinggi peta salam ngan noga tau berapa bau di segmen 2 hendu di bokon nganino lagu pia buat indi ikirasa intan jok di YFM royoh gerak bisama.

0: Alang Pek Habaram Dahin Belagah Pa'anlah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Nun kita lang jantang anak ko ano tugot aga.
2: Ayun na, ako hamulo din. Nagkakataka nun ito. Kadotate, mupo alam ungay ka. Kan haunan, amin ko lang tinakasuyo mo. Ati kita, kerangan ba? Wah, piknik ka jaw pala hinan.
1: Kadyo, tagwa ka taga.
2: Anan talang, ayun na pala, binisipon niya ba niya ito. Eh, kan ha, milisan ba ka? Palalo, pala ungay ba? Ong na. Palingkat na lah, paling ko ito. Kadyo, blok malam. Kadyo, kung blok malam, hagi ko tedungan.
1: So,
2: ngasul aku dong, ngayon, siya hanyo.
3: Sayo ka na lang, habang.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh beli beleta. Megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu.
1: Tebeh tali diang nan kuna kayong nak deh. Tapi lang mariang teh.
0: Teh ibus patwa. Ya, semabuk na ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nung pika api alang awak pakein no pa. Tengasan lahu kakuika ni lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh ka mebatna halem tung luhep hitok dena ageh tam klonan bangu hiana

0: Ananin kasama Dokoi dan segmen
1: ngayon taon. Segmen sa adingan ngarami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pilih na kai.
2: Sa bukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.